Yo, ala de bala na nga sisa fumi. At yung duro takuli bile kouno, ikagaro po chuhay na kingdom.